0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tuang shawan manganan ko afnao. Anuhan o tahir ao ang premiera chance de microfinance. Deftiwer ng tahir ang fangarag ang filanao. Ischana on siya na pulang buong jinja. Aon ka ang tahir na ka, natawan o tehapan jusun siya piyarianao. Nipan avenir, enfant education, ufan mangan na tensyon ko afin siya na kao. Arn retret plus, ufitsin zufan ang fatera na siyong fischuan junun. Sujan fkarakaran ang taratasha at msuka siyong nuhayon kaunt nao. Tulsa natawan niul suja, panjahara, piyasa tenga, na piyasa mnur nasha, ufan mangan ang paaf mamira sa siyong lam. Mga tunga Den Schauen mal schon von Pampa Adresse ans Mapita mir Taxi Marin Schumatel
2: Pampa Saula na kai quantet ke sanau
3: Darena Pelis sa moteran lasagne Mapisales lubrifiant mobile
4: ka san etsy matakatra ny qualité tsara biotra ny reny
3: Ishi mobile so efa mifidy mora kokou
4: hein mobile amfidy mlay be aiza
3: ye aiza dreles ny hitan'izan sady amfidy mlay ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony
4: ndao araky ny amkalana ifidy mobile
5: mobile la référence
2: allô Tu sais Sara fait un orange, au Sara 90, afin de mieux se faire chanter un son opérateur avec Hecha, quoi je fais, au Sara 90, qui a souillé 4.90, mangatuna vantana loup far sacré du orange.
6: Orange et vanilla now.
7: Nifton en tantage, et Tommy Radio Sofia.

0: Nyerobot ko.
1: Salamat po kuya Terian.
0: Aha.
1: Mamang katakan niya rin ni Poncho.
0: Poncho V. Ha? Ina luwa din.
1: Pito, kuro sa.
0: Okay, re.
1: Tasan niya.
0: Andawar mo, dutatan na pizza abi.